0: na uthasio wako nyuva. Ikutonye dhete kunyuva wasia ula wendete.
1: Atangasi ala wendete.
0: Radio ila wendete.
1: Nondo mbai zivata na sindu nzeo.
0: Mbai to FM unyuvi wa mbai.
2: Neyito kila ibinda.
3: Na kunyangu tindi.
4: Eh?
3: Chai chako cha kioko hii.
4: Eh?
3: Nicho kibingu wasuwa na kupanga. Undo mutinda mwenye uonde.
5: Na u, relax. Mayani alawenda ni maidenti, ni makamu, memuyo, manunganesa, maisenza siya, miani ya moyo, mwekandika utabi.
3: Mayani, chia tuyela tu utabia.
5: Kwanza na u, tia mayani makawaida memoka, mena teabag, mena lemon flavor, mena tangawizi, mena mapapu, na mangiline.
3: Osa mayani makuma identi yu.

0: te ula wendete.
1: Atangasi ala wendete.
0: Radio ila wendete.
1: Nondo mbai zivata na sindu nzeo.
0: Mbai to FM unyuvi wa mbai.
2: Neyito kila ibinda.
3: Muno amana kuimboni ni mane ya tuikie biashara na nundu kamwene keta wakaketika kampuni ya ETG tumetia na ya tuetika na ya tuwe tembe usia mbemba siya kuna aimi siya ETG M401 na ETG M601 mbeu ya mbemba ya ETG M401 ni yikane sambuga ye nini na ndithi na onambuga ya ingiva ETG M401 isia hatene na kila mbemba isia mbemba ile ile ye musa mumuseo ya vivu na ningito kwa uemi wa viasala. Bemba ii ya ETG M401 nijikane sa ukambani wa masaku makuweni isione ilambo muta kibwezi kitui muingi na hoingi nijikane sa isione siya embu taveta na voi na isio sio

0: eviti.
1: Kivito chakui kama undo.
0: Kithethesio onaedhiwa evinda ni yomu.
1: Mbai vanda ikomi ya miundani, mbuwaze nini, mazi hivando inje.
0: Mundo kithethesio kimoka. Ii ni yombai ya kwa.
1: Mbai na mbai tu ni kindu kimwe.
0: Kui mbai kutu.

Oya na ni twa ikia. Amen. Na ndi masito makwa, otoni ni utabishie ni Pastor Sylvester Chalo wa Musyoka. Kuma ikanisane ya AIC Kamuthang. Giku ya withiwe na wachuma museo. Amen.

ninguna tauma kanizane tauma da idine Benson ayamye kale ko siya mu longo tumini tumini no yekinyete samu zmasuki samu no masuki ambiye tumwe nani yekinyete tunda kumini kumini hewe yesiwe yekinyete we na kale ko ni siwe ndio tumuno kuna kana siku ile na uko tambo na manya yekinyete we kale ko siya ba jose motavi kanyonyo tumwe kabisa viwa kanyone viwa kanyone na kina wale asia bubu ise tani ni wenji Dr. Zitipito na ke na kina wasi bubu ise tani wanozu

0: ili viti.
1: Kithito cha kuika maundu.
0: Kithethesio onaithiwa ivinda niliumu.
1: Eee, mba ivanda ikomi ya miundani, mbuwaze nini, mazi ivando inje.
0: Mundu kithethesio kimuka. Ii, niyo mbae yakwa.
1: Mbae na mbae tu ni kindu kimwe.
0: Kui mbae kutu.

Jehova ngai utunenga ti ndomo na muwala dunia tunenga eta wa Jehova Shalom Nalundo eba mwana ito na atuadhite ndaka atutia toka mutambu wata Jehova Shama ni mudheu na tuasia mudheu niwe Jehova ngai wanguthu tumuita Jehova Sikedu Masito on the masio on the ni make Nienda ni kana tu kilia kitha idho Na tu wete ngai wa mbibilia Ngayula tuisi na ngayula tu

ata na you know kwa imboka na mboka ya inene party after party yuko masiokete molo ne kendo kemwe kunenga ne sabale ngone yani mokone manga ina molwa kananga ine woto onethetio mwituo kubikaba ukiuchonde yani maibanga chathi kichonde na maibanga mbokeno yonde majai yanga imo stali ne wambe na kendo kila mekie kindo kila mekie yani mamuye nipinya wo mwituo na mekie shopping meka na kemwitu no wai na kienya ke nyumba nene yani bwana yani utui wonthe ni watambo itekana kana mwitusu yani ni enopinya no otonyi mani na masiokete ilobi ula mwitu asia sasa ni uwezo wangu na nikanamo manya nipinya wakwa nye ai pambe ukaimu ikale pambe matumbea tuimai ya kula mbuti netina kuni kwanga iwa ilite kwekala kuu na matumbe nondone binya wakwa nekweo na matambia mayathi mea nondomo na mokie nesa na maibika mayosa nzea ya lami truck maloliyama asama makusania maloliyama miguu kumi ya uma from nowhere za kongela ngale ya meanania flat mo umwitu na nduonde ala mai ngale nesu no mo wabono kie na matumbe kile atikeima maza timu wabando kana maka break onaimu na ila mwene ndio su wati ya lilo umwe akuhusia na weta a story you know nundo it is based on a true story aisye ila waisye we ya mwetuo nenge ngai mwana wambe ekala ekebela nechu ekati ike ekala ekebela nechu nenge ngai kebela chukta ko driver ekala na kuwa meya apana apana ekale kuze tina we kuze tina kwema tumbe uka indi we ko driver wake na o nundo ile kibela ni chetina atiwa nikana asimule yae matumbe mabono kie nundo yup matumbe according to undu mwetu waele isie aise matumbe meka letina mbutine nangai mwedhu kesia thayo wito ndi kwenda nikana tuekale maisha mamu themba tosu na nienda nikana to reorient yani to sisie kumetina dhayo wito na to manda mbe ngayo to manda mbe ngayo na to tue kuya ngai maundone maito to tue kuya ngai kisomone kitu kwe kuli ala mwengale ujosa ubungo suwe reignite ngale yani ukwate ngale ni wamba au nenge ngai mwana wambe na yobu akulwe ni ngai we nunene yemothena omonde niki nundo ngai no tambuite every day because neema yake ni mpya kila mudhena matei make na ine yake ni nio kila mudhenya na mwithukise ni choki tumingwenda hii biashara isu yaku no kwitha itai kanesa sofa nundo akwithwa ndwaia ngai mbe no kwitha wiosu waku we na mwabibi na napena mathena nundu ndwaya ngai mbe mudhukesia ni insist ndeni ya kweli la uo ni kutethia nja kutethia ndiwa ala mena thena cho kweli nenge ngai mwanya wake nikana ekale naku na ekale yani aode your steps ndabiti ya boja nthini wa ebuku ya sabule na ya ngai order steps siya kwa mbi either we sincere kuenda niya na ngai yo akolindo wakele kilungu cha nyanya akolindo wakele kilungu cha nyanya mandiko masia akolindo wakele kilungu cha nyanya na musuwa wa nyana na kenda akalindo akele kilungu cha nyana na musuwa wa nyana na kenda mandiko measia ngelekanyo ya Yesu katisa

nisi na nundu ni ubitia mbe nasiri noe moku manapitia mbe ya sombe maunduni makwa ni maisha makwa ni maalile nikia unenga emuwo ula dunia tanenga ne. Na kendo kila expensive dunia ni muwoso notangio wakwitha muna kanyaga tu na ile freedom ya kuwa unajua wewe ni mtoto wa Mungu. Amen.

0: Evangelist John K. Kwisila kamemene kamba ito fa mwadhi weta wa na inganisia. Ngale kwa yangi?
1: Anama.
0: Nga sisi etina nundu ndia kuweka. Soka. Ndia kutia lilikana. Nye wadhi. Mwadhi wa umu on the theme topic ye kuya nga imbe.
1: Na inganisia.
0: Maundo ne maito. Mwadhi
1: Yesu.
0: Salimika kijana yetu mwadhi.

0: 601 kuma kampuni ni wa ETG. Mbeu i ni sito.
1: Ya kaya kuya numa tatila wake numa tuma mbesa kukuma bengi kuthi kwa mpesa kana Airtel Money. Hai na kueka
2: ni chongo asya siri ni sare
1: siri zeva ende we
2: izu kese kilungu cha amoka namba ito tio tabio ndoto na kutuma mbesa siyaku kuma akauntini yaku ya vengi wa INM nginya Mpesa na Airtel Money Transfers mana kuisila kwa INM Bank na kwe na maundu wangi mainge makuma na yulu wa vengi wa INM.
1: Kwa wesu na yo siri
2: Zivyo Nando kolo ni kwezu kisi ya kilungucha amoka namba ito. Kila muda nyakuma wako mbelele ngina wakatano kuma saumu wakwacha kuvika saa ile siya kwacha tumanyekana siri ni sare na wimanya uwo wakutuma mbesa kuma akauntini yaku ya INM kuthie mpesa kana Airtel Money mana
3: I and M Bank on your side.

akaambia praise the Lord mwele angeliko siya machatu wende na kuwadhimika temu wamba enda wadhi wali kaimisini ikala mitambone

0: Seleleka neta sa ino ndo wabingo ya kameme kaku with the case mbai 2FM nambai 2FM kwa te idhimo ni seki 7 ni semi yongo kenda na ili katuno itano with the case we ilobi we masaku we kajiado ngalakosia meru embu mbere makimamwe ya muranga kandara mashabik maitu mathika tau na mawithu luko ni miongo kenda na ili katuno itano muingene zia na jimu katuno ina makuenene zia na jimu katuno itano ngalakosia ketui zia na jimu na dhanda to katuno itano na itasitu siende sianza ni www.mbaitofm.com nekanoka kwata ona mauvo maitu na nimobea pio nundu wako ikala kamemene mudhinyani wa omondhi tuinake Pastor Rafael Aumete ngalikos ya kundu kuita wa New Life Chumfi Junction na tuetha na kia tunenge powerful testimony na mwethu keisi ya testimony yitu so far ya dhele la palanga iwamu tumia in a very powerful way na wasia wa mukia wa mwea ile la kebetike kuwako kebetike nuke lengie tena kilenge yo kanisa ni mwangoni tena nge itine lakini akithi ya kinaba luka bando yani ki almost kuthi lakini uwa wasia wa mwea ile la mama kuwako 3 times ane na thayo yolo wa mama na mama aathimua aathimua mama amuya nene na apika bando na jume ya moja hibi nguwa unilike ne wawu ya wakwa nguwa suendo na adhela na nasisi etina naona mundu
1: yes
0: yu mundu wa ipasta
1: na yu ela wokie nese yu na ambia andu ni maingethe ya bau pasto mwe ni mwoka wa mundu mwoka na unda angethia na hake hava loka
0: ai
1: my wife amosa amweka ashari ngamu ya bute na ya my wife osa namba hii ya madamu
0: yu katika weba yu ulamu ema uka noo abaluka
1: ataikuwa uwa adha yuka uwa okila na amwe osa namba yake na ila uwa okila wasa kwezi ya aina ka inela aina inela aina asma na ena asma inela sose kwezi ya ndiyo thukoma ndiyo thukoma kabisa nichoona athele ilewa wichu na madamu wese tuwasia namba hake na tona ngai manana nakulazia ngai ngai nombe teta we ngai wa nombe teta yu ngai ya kita unzungi hapa kana nombe teta kana we nombe teta na pai mundu wande kutepite kie mwela mundu ya hirini pai mundu huu kite kanisa kuitu analame edhu kisi wa yuyu maemete kuwa nangai umu ndhe tena mama ehu mete saidi ya masi sabale wa mbe ila nukieva mama osu atu kise kanisa suni wake na mama aliuka mama osu aliuka na eka la nesa na akila sande imwe akoke lengi akila sande nisipe kendo woni yepa na ndipo waja umundi juka kuli angai ando mangai wenda ando mamba ito te mne meata ambi endo me ando ala mambi itu kisi nuku endo mabetanga nenu kwa endo umaumia makabulini kwe ando maathikiwe medhaya kwe utuwe waathikiwe wedhaya kwe ando wea wo mundu athikiwe dhaya wako katika makaburi na umundi pe mundu okumwa bau isitwani ya Yesu
0: amen
1: nonzo mwe munda omusonda tiko imu ebikone ya Ezekiel miongo etatu na tham, na monza na musawe 10 na ile
0: Ezekiel
1: 37 musawe 10 na ile
0: 37
1: ngetu kisia ndeto enone yaku chonde kila wisilete
0: na musawe 10 na ile
1: we 10 na ile siata
0: kondo wao adhana no imatabia uone wemwe yoba unokwasia sisia ngabingwa mbua sienu
1: mbua
0: sorry mbua sienu na kumiumia mbuane sienu inywe ando makwa na nga mulicha ndhe ya Israel
1: soma suwati
0: na mukama na ninye Jehova jilanga avingwa mbua sienu na kumumia mbua ni sienu inywe ando makwa
1: soma kukethi 14
0: na ngeki ya veva wakwa ndhene wenyu
1: yes
0: na mukethi wa thayo na nga mwikali ya thayo nga mwe kalia ndhi yenyu ene na mukama nyaka na ninye Yehova nene nenete ou na nene kete easi.

0: Mungu akutende mema. Amen. Na Bwana akajitukuze kwako. Amen. Na kuambia Mungu nimefungulisha fedha kwako. Amen. In Jesus mighty name. Naomba na kuamini.
1: Amen. Amen. Amen.
0: Eh.
1: Pasta, umefanya kazi mzuri sana kukuja huku. Lakini tu usione kanao katabia hii. Ukatabia hizo kesi uone kaaba labda pengine ukamane ngana namba si kusia simu mundu wenda. Maybe iko ubikia.
0: No wose bandu. Edha wenda kuandika oyuyu osa wandike bandu oyuyu. Kunenge namba ya simu na angaine kanisa. Kanisa witu webaya chumbi. Chumbi kiwebaya makutano mama saku. Tuwe makutano mama saku. Mombasa Road. Makutano mama Mombasa Road. Iba una na masaku. Iba uchumbi itina wa Makena Petrol Station. Uwe bule eloni nopu. Uwe bule eloni onoka uambu. Uka kuna keluli ndia mwa kuiga. Onoke na naposo Ravel ndia mwa tibu. Tiba polisa kamota. Uwe bule eloni. Uka kulia umeazima atumata bundukani. Kaniza wa New Life. Kana kwa aposo Ravel. Uwe walikila kama uwe nikeva nanduthi. Nendo kunenga namba ya kwa. Osa namba. Nongia noki ana miasi. Anoki ana miasi. Ana mimangi. Ana miosi ya nai. Na ina ndo kwa senai kapo kaandika bandu kana wandike simu ni nisi makwete simu chu mama umeazi andika paze mitukiri weta 0728 990 617 ningu tungilila 0728 990 617 tungila kwa kikamba Irene.
1: Aya, ambia.
0: 0728.
1: Noti mwanza ile nana.
0: 990.
1: Kenda kenda noti.
0: 617.
1: Danda tu imwe mwanza.
0: Mulea mwizo. 0728.
1: Noti mwanza ile nana.
0: 990.
1: Kenda kenda noti.
0: 617.
1: Danda tu imwe mwanza.
0: Wakele ni wanaona andu. Wakele. Kila wakele ni wanaona andu kanisani. Kumona unduma na ni free. Eri ni mengulia makangu, nesi makangulia, ni ukane biata. Duko kena, ndi ibeza siya. Ni free. Mangula siya, ni uka mbeza siyana. Ndi ibeza siya mboya. Indi uko kuitende mbo. Nangainde kanisa. Wakele, ni wonona andu. Wakata tutu edha anotha hithi, na wakana weta walanjawa. Kwambia saa monza, mbaka sana na nusu. Na wakatano, tuwe na kibindu kitu wa Dominion Service. Chambia saa kumi, mbaka saa kumi na hile. Na hindi wachuma, yitha hali wachuma wa miunjiza. Wachuma wa miunjiza. Ona haku nenda uke, kwanza nenda uke kwanza.
1: Engu isa uke.
0: Nenda uke. Engu isa uke. Laki nda yisi tuwa ni ya Yesu.
1: Amen.
0: Yes.
1: Amen.
0: Nenda uke.
1: Engu isa uke.
0: Wachuma yitha hali wa miunjiza. Mundu wanga hii namba nisu 0728 990 617. Gaya kuikenesa na anda kuadhima.
1: Thank you so much Apostle Raphael Nundu waku make time ya kuna kuoka. You are always a blessing walker baba.
0: Amen.
1: Na you are powerful testimonies.
0: Amen.
1: Ila tu relate ya na sio na imboje ila tu boje ya eka mumo uende na kutembea na ku.
0: Amen.
1: We are new wete iwe lilika Nundu waiwe waiwe with you kambani.
0: Yes.
1: Na tuikea kana inune nzie mwe.
0: Yes.
1: Yo kambani Nundu jini wauma ni wauma new life chumfi. Yu nene tena mashabiki maito mo kamba wonde kusila.
0: Yes.
1: Kama emene kamba mamu inge makitui ona mambere manakuru ona maitasi andisianza na mundu kitu wa Dr. C. Peter Sitibo yambia ngukedhe muno
0: inakedheka
1: ni watane tuwa muno ni testimony yako
0: inakedheka
1: na ya muthejabyo very hilarious
0: kwa, si, Dr. C. Peter adhi mwana Yesu.
1: Yes.
0: Yes.
1: Kwa unga ina kwa adhi mena ikuwe kanesa na ikuwe kiyabinya wianyu.
0: Amen.
1: Mudhenya kudhiula unge.
0: Amen.
1: Asante.
0: Thank you.
1: Mwadhi kese saa kumina ile na ndatika 27 tuende na mbendi ni wakilungucha wasi wa etikili nita umwelas.
2: Overspending nil. Monthly fees none. Financial stress nil. That's right. It's not an error, it's the new era. Step into the new era with NCBA. Visit your nearest NCBA branch to open an account and enjoy no monthly fee banking. Tuende mbele na new era. NCBA. Go for it. NCBA Bank Kenya PLC is regulated by the Central Bank of Kenya.

0: Aini ma Arusha mjini kwisila kamemene kamba ito firm we masama ito bae niona matuku nite chenga ndatika iti ali iti 11 tuyebaba kidogo tuna tuyebaba woka nithandika recap tuyene kila kilungu cha wasi wa etikili
1: vinya na udhasi wako nyuva ikutonye dhete kunyuva wasi ula wendete
2: atangasi ala wendete
1: radio ila wendete
2: nondo mbai zivata na simbi nzeo
1: mbai to FM unyuvi wa mbai
3: nenyito kila ibinda
4: babe kabla ulipia hiyo lunch bado una waste time ukitoa pesa from bank hadi kwingine ndio ulipe kwa till ai hiyo sio common sense.
5: Avoid transaction fees by paying bills directly kwa KCB Till on the KCB app or by dialing *522#. KCB Bank, for people, for better. Regulated by the Central Bank of Kenya.
6: Meunda ukamba ni vendo kie, nondo yutu na mbeo siya mbemba kuma sidiko ila ikuweka nesa ukamba. Mbeo iine Duma 43, Sungura 301 na Pundamilea 555. Ila siya ndai ikuweka nesa miunda neyo nde ukamba kwa kusia mbemba nene na nzeo. Mbeo ii siya mbemba siya sidiko, nisika nesa vyo na ivika atane. Na oingi ii mbemba ni nini nesa na siya mweo kwa kuvivya kana kudhia mtu. Mbeo ii siya mbemba si kwa teka nande newa agrovet ila yiva kuvi na aku na kwa uvao mbe yange idu kiesi kilungu cha amoka na mbaito kilawa kwa mbili lenginya wakatano saa omoinginya saa ile siya kwa cha mbaito FM ando maito dayo wito
7: watia kinzeki nishamasia
8: ino ni mbaito FM
9: mbani denyangi
8: Baito FM. Meongo kenda na ilindono itani.
10: Rengelele ya kalakam kwa ila nidhayu. Ehete na nikwe kenda ungavi.
8: Baito FM. Bane vomus.
11: Emiya numise. Yes, emiya numise. Nukwe kakambo.
12: Mitoke.
8: Hey, FM. Meongo kenda na ilikatono itano. Ando maito dhayo wito.
0: Mutu kese musa wito wako lili kana tuwumia ebukune ya madhayo kilungu cha dhanda tuna musa wa miungwe tatu na itatu mani kwa masi ya indi ambayi kwa manda usumbe wa wake na ulungalu wake na isu sionde ni mukongelelwa niki mutenyanu wa omonde tuinene ya maundo kana theme topic yeto jie kuyanga imbe maundoni na pasta wito mutenyanu wa omonde ndene wa isaya Osa vinya oka na a couple na a very powerful testimony kuyanga imbe maundone mwezu kesia nukasisi etina biashara ni yaku uyane waku kila bandu bonde twaisie tuyanga imbe maundone yani at the center wa everything ni sawa tuina madeni ni sawa kui mawau ni sawa kui sindu mbinge lakini mbe wa sindu isu sionde tuyanga imbe tuasome buku yako lindo wa kele kilungu cha nyanya na musawe kumine mwe na kubika musawe kumine ile tuasoma kolindo wa kele kilungu cha nyanya na musawe katano tuasia tuikale tuene mumo na tuasia mumo ukambe wakila kindu chonde na tuasia te ngai witu tuailita kumuya kila mbe yani mbe kila hundu ni wonde tute kusisi etina it doesn't matter andu maubuthie andu maumene andu meke kila makeka lakini parting shot ia ngai mbe maundone maku no kweza maundo maku matho ukie ila waiye ngai etina ta ila story ngunengie ya ula mundu muka waendie yani woki ya soma kwa tabu ya kwa ta yani mbesa aki ya inya adho wanga alindithu maiku sherekea na nyanya emake na menzi yani mayuma musi yani ewa ni mwanyanya e umu wake ewa ni mwanyanya e umu wake wawikata wekana nandhi ati ndwa kibela chuke ike kale mundu iangaye kale kibela anikiu chambeta co-driver asi apana paupe matumbe tina mbuti ningaye kale bau na majoko wabika lamine truck ya umabandu iloli ya kongela ngale ya meyanania ati omundu umwe na matumbe mati wame intact lakini mundu suwa ati wane kana elea sinzia yani elea si story ya kana netuwa ilite kuya nga imbe mwetu alea nga yajithe co-driver amuyeti na palawa amuye matumbe masobewa na kewe hatiwa ni kanane nga na story mwethu kesi na usome yoyinge yulu wa the rich fool the rich fool ola muimi wa emie na ema ya nia yani ona makombe make mazia ni na asie seupia makombe mesa na e kalandi asia na kazi na maisha make akaisa na inywa twasoma loka story sundeni wa ebuku ya loka na ngaiya mudhoke ya mwea nondo ni wewe kuna kidhoi wasi ni kwa binya wako ukaisa na inywa ona ndwe dhosia sua na mwethu kesi ya tuwa asia nduwa inge matani thagua ni maisha masio mandeno na keko na kezoi akasione binya wakwa oletwe ni kana ni ngai watu bichabu na tuwa ina wadhi tuwa asia tuwa inga nisenga likuwa yange tukasia niwe Yesu watu bichaba ti kwa binya wito kila tuwe na chochonde kila tuwe na chochonde ni cho

nne zane paiki ndo na kimu kitu ona waisu wikite hauna chochote ona mbesa ona wionga yu tunengete ni mubola mumo kila mudhena nikana shoi ikita edha yu wa mundu na kubindua maisha ma mundu na ichoke tuminga yu emwete yaeni tinye ni mamanda nonga hii ukiita ando aka maete akeka connection nikana mwithu kese utetheke natika siya kwa itialite inya situmalizia isho tuende home.

Tania Nando. Vinela na dina. Magita asio suo on there ndo de. Simwe zui ka siza gwao. Yesua. Ndo ka mesi se ka ya malale. Kana ata to allow vision. Okay there simwe zui ko yoswa. Ndo ka kona flight mode. Ndo ka yo no we mweti yo mutu. Umweti yo death yo. Umweti aloni. Hakuna gari. Lakini one day one time ni waoneke iwasi na wakwata utivo na wapikia na kusonga nambe.

mkondo waku ninyi takitalo lowe ngone shiando ninyi numetwe nga nga sako wanengai nga nyuvu wanengai nikanango tedye na ninyi neitama wawukonze kovikia alama ya mama sibitale kotomia witwanda wasi ya mete kowe mudhoche we kwati ya kovoa. Nambali ya simu ninayotumia nikasema ni 0705 374 562 kana 0707 278 326 kwe kangu tungile na namba iike kamba kithi wenge nathana si namba ya kwa yambe ni noti muwanza noti ita

wa ke sa nga likonyi o wi wa likowe yo ke sa ki ujo ki tra ma sa ba male yu ki wo mbone je yu ma le ma ki ta hi yo ma sa ba male.

In am o zi, uiva. Ai, veri la mua zia de ne mua rona rone. Mua mui garugo la zia ewe, ewe, ewe, kanda, zia na zigo zia. Abana, utwi kia imo sele. Amu yuma nwa ama kolio. Yuma zero medha ama ili u. Kasa uwa mondo uwe zero ya namu. Kwa zia uma ni jebu, na hili rotomayo wake. Tiyete mwazi ya kitia mkua iwa ni zero. No. Eza yumete hu. Na yuko yon design yengi yon duwa matene. Matumia. Kweki jambua ni ya uwa na ni ya uwa na ni ya uwa. Yuko zila mbua yao kana kisebe. Kana kisebe kuna mbua eka yume lela na ku. Kaya mbua ya ume lela baka dhome. Ye kunwa eka ziyo kena kumakuta na machumbi. Kaya mbua ya ume lela na pumo titone. Yuko nwe kisebe. Hili kuna metabone. Kukwe manamu wa meta wa idhembo. Manamu wa meta wa idhembo matumia wa ni atumia matene kuthemba. Yo atumia su pekindu cheta wa pekindu cheta wa kukuzia kisebe. He? Kukuzia kisebe. Ni urabia na wane takiva ni muno. Lakini yonu yitu weka hau. Kukuzia kisebe. Unduwezi. Kana. Ndonga miambua. Na ndonga miya kisebe. Izuizi nusitazime iba angoni angai. Ndiza onga miya. Nondumo na ondo. Ndiza onga miya ndayoria. Na jaa. You cannot stop a diarrhea with a finger. You cannot stop rain. You will stop windy. You have to miyazuma ina mbinu yo. Ethembo ni. Wasisia madhembo. Mathembo medha na maima. Mathembo medha na maima. Na necho kutumi ui guhasia na siwa nukaro nukika hii mathembo ni. Sitha siwa maimi mathembo ni kuhithwa. Yu anduma matukwa mona palapa ya maima. Givepe ume namo tanzoka. Kana namo ingieto na kuhithwa na sumo kana namo ingieto na ume siya mundo. So you my masu. Not a man believe ya. Kwa diani ya yuno kukune kiliwa kwa yu. Not a man believe ya kana my masu ni mamu mazi ya kesebe. Kana ni mamu edha hame chanzo. Chakumi ya kesebe. Yuma asama nga palo jande ngendi. Tinde nge mundo. Ndenge namo. Ndenge nge mga palo jande ngendi. Nimu. Nenge. Nimu ni ndenge. Ekudunga odenge. Na muda vizi kana supu ni supu we wandenge ngombau munu ngozu yu wandenge yu ni go aroma imoza andenge ngombau makadenza na keduma mai kebweka mai mane sum mai dhembo yu enza yu mai mame dhembo yu mahuwe kwa yu mayeza umia kesebe ilambuwe yogete. Mbuwe yoga neza nyu yuwe kila bandu bo the nyu. Na yuwe ze yu tene yuwe pinda ya tene. It's all about the belief. You either believe or die. You may not believe or you die. You die then. Na mwekio. Ona tuili ya religion. Not traditional, religional. Mwekio ni paramount. Mwekio ni paramount. Ondo traditional maikia no wo matuwa okwekia wa waikia ki it happen ma elama believe yake ni happen ya nambuye ya uwa na nzezu ma meta kuzia kiseve mwe ka uwa nesa kila mundo awata mbua. Aka kwa jambua. Yo na moho ona madhi. Ithe mbo ni madhi medhia. Aitha kithuma. Kana o nyama. Ila mapebisi. Sema ema ofa saprin. Saprin. Safarin. Ni maofa safarin. Nzembo. Maofa nzembo. Makati ya mapebia. Makati ya lewu. Ni. Mwani maa believe ya kana.

Zambazu yendi balaba ilete. No, no, obvious. Zambazu ma imedhia. Ma imedhia. Nikuwezwa. Kwe mbiti. Na kwe ngite. Na nesijuwa. By the, mama ya ambilivya. Baya ambilivya kana tinu. Isu no hithe. Of which, nisiosikia isaka. He?

0: ni mbae ni viti.
1: Kithi chocha kui kama undu.
0: Kithethesio onaedhiwa ivinda ni yumu.
1: Mbae vanda ikomi ya miundani. Mbuwaze nini. Nazi ivando inje.
0: Mundu kithethesio kimuka. Ni yo mbae yakwa.
1: Mbae na mbae tu ni kindu kimwe.
0: Kui mbae.

0: Janis Muniz ndiye mitambo ni tukireneza Joseph Katu John Kadhambo Joyce Kavindwe na kuona ya kwasa nga simuzi omende ya kiwi ya okisio mba ito film.
1: Hello
0: nani
1: nani
0: Ozune Gezanda.
1: Oh, Gezanda.
0: Ne wasu.
1: Nyo nyakume drumbe.
0: Nenende nao.
1: Nyo e drumbe.
0: Ayo.
1: Nyo nyo e drumbe.
0: Yi nyo nyo e konao. Nyo
1: nyo e drumbe. E kona ando.
0: Eee.
1: Eee, kani me ende ke yo kiseo.
0: Mende.
1: Tulo yu akaduza.
0: Eee.
1: Landlord, you type Lodi.
0: Eh.
1: Siti Kairongo.
0: Eh.
1: Eric Kazinga.
0: Eh.
1: Amana Nessi.
0: Eh.
1: Amam Betty.
0: Eh.
1: Wake you also.
0: Eh.
1: Gallet you are Mama.
0: Eh.
1: Nyangoi.
0: Eh.
1: A damn boy.
0: Eh.
1: A little puma waita.
0: Eh.
1: Kana indani mwendwa mwenzi nangonga sare mwenge nakaya na mwavi andi davila njami makuma kola umakola dolia watata waeni na wakasolo na nyangreisi na kanisa ya wawati Victoria Tumbe. Tongo se iwa sarosi. Bisho kilemba. Nzambati na mikeri na mbaka o. Ando mako la kwa mba mwava nikeri siyemo niko mesiyemo itulo akaduta. Na tongo se i mukanga i.
0: I?

vyo na yuma wiyo ni alika anomba imwe na nguku kine nda icho ni ete awe onangu ndambu ni anose nda nda nda nda nda kigu fashion ila nenda ni

ke mudume wacho ageza kwikwata ngakati sitechimisa kasiye kekata kebodai yaone nekanato manye mudume oyiwe.